Kakapipsinyo kanchik te kapalpulado man po siya. No? Chay marinyo kanchik pa kausipi ka yuyarish pa kausa na kanchik. Manakongarish pa asta wangkaripay piwi tachurash pa kausa na kanchik. Ari ari, coro Jesús, el buen pastor que canta, te canta namon pshamon kona.

0: Ñawpa punllakunapika llakitami kawsashkanchi. Ñukanchi hatun Diosmi alchawashka. Chaymanta kunanka hatun Diosta paginishpa. Shamuichi kushikushpa kantashunchi.
1: Shinashpaka.